0: Pale FM ekulero muntu wabulijjo ntubaniza musafe ne yokubiri zile dakika nya zolekera okubira dakika etaano ezise kusawa nate etaano zakalasa mayanzi enzo mukugu si tukomyewo n'ebira bingi bitugenda okwongera okwetegereza mwebyo mukwano gwaffe ebitambula webale nnyo webalire ddala unawoli nga otugoberera ajati Zainabu mujuzi wali nate mu kikajjo namasubu mwagizi wa Irani ya agenti ya Amerika badangamu batu ulide badangamu okay kaliweba nyoku bante uliriza jatina kaita Mariam wali unamaya na nkubuzi za kwenyo weba nyo okaikanti yotugo venera na tingabli jo tugenda kusoka ko ewa musawo Shifa okuba munafabachi wa iti then oluvanyuma tugenda kubate tweyongerayo sawo tukwaniriza
1: nayanze zanyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: amatenda amajivu ngawashiti wa Allah nanyene buyenza era musawashiti wa Allah ase okusasira ebyengera n'emirembe eri nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubazwashiti wa Allah atutusiza kulunaku luno olwa yaumul ashura abasinga obungi tulumanye lunaku lukulu mufe abaisiramu nti lunaku lwa kumi mu mwezi gwaffe guno ogutandika era guwe na Allah gwadde obusobozi okulusiiba swashiti wa Allah akuwemu empeera naye Allah gwatasobozesezza olw'endwadde ezimu jangu yomusawo Shifa genda kubanga ate nkujjanjaba nawe omwaka ogujja Allah wali bakusanzizaawo ate nawe osobola okubeera ng'olusiiba insha Allah amanya musawo Shifa okuva ku QIT nga feba kafulu mukwekebejja omubiri gwonna nga tulina mashini ezifefetta buli ndwadde zonna mu mubiri gwe naali eyo ng'otawanyiziddwa endwadde jangu ku QIT tugenda kubanga tukwekebejja ate era mashini zaffe tezirina walala wonna we ziri fe tulika mu kyawoka okuliraana essomero lya Kitante Primary bona aboze ku QIT ogenda kufuna ebyenjawulo bingi olw'ensonga nti ogenda kutegeera omubiri gwe guyimiridde gutya omuwanga dde ebbanga nga tumanyi kikuluma kulwa ogenda kubanga okitegeera kimanyi otambudde nnyo okuyi nejjangu ku QIT ansa ogenda kubanga ogifuna insha Allah gwe wenna ali eyo ng'otawanyizibwa osanyalala omutego kuluma ogwamu amaanyi ofuna ekibugu mukugumu mu mubiri jangu ku QIT tukwekebejje olw'ensonga nti ezo zinzimu ku ndwadde ezireeterwa entambula embi y'omusaayi oba kye tuyita poor blood circulation entambula embi y'omusaayi olw'okulumbagana oba ogenda kufuna ebirwadde bingi mu mubiri gwo ekisooka ogenda kufuna pressure egenda tandika okulinnya ekutawaanyi lwaki era ojja kumaliriza nga osanyaladde abamu bamaliza bafunye ne stroke lwaki olw'ensonga nti omusaayi bwe guba nga tegutambula bulungi tekigenda kubeera nga kireetera egimu ku misiwa gyaffe okunafuwa okuba nga tekikyasobola kutambuza bulungi musaayi bw'oba oli eyo ng'olina obuzibu obwo bwenjogeddeko jjamu misinde ku QIT tugenda kwekebejja tutegeere obuzibu we buli nawenna nga wali okubiddwa ku stroke oba ng'olina stroke oli wansi ku ndiri dduka misinde kuba ku namba z'essimu zengenda okuwa jangu tukujjanjabe ate otereere bulungi owa stroke otukukolako bulungi inshallah nakuwonya era n'otereera bulungi nnyo era naawe ali eyo ennaku zino abaami tulina obuzibu obw'okubeera nti amaanyi gaffe gakendedde kwena ino buzibu bw'amaanyi gw'obutonde jangu QIT infection zibalumbe zibamazeeko emirembe zotedde n'abamu okubeera nga prostate zaffe zigaziwa gwe wenna omuvubuka ng'oli wansi waggulu emyaka 35 please jangu QIT tukwekebejje tulabe oba prostate yo yagaziwa oba nedda bwebanga yagaziwa otandikirewo treatment kubanga ebiddiira tujja kusukubisobola jangu tukujjanjabe naawe gwe baazuula ng'ogiyina bagambo ina prostate cancer jangu ku QIT tokiriza kujja mu prostate yo jangu ku QIT eddagala weeriri tulirina erijjanjaba prostate neeterera bulungi nnyo namwe abagamba simanyi nze ndwadde z'abazira zankwatako please jangu ku QIT eddagala weeriri kubira musawo Shifa ku 0752
0: Zero musamtano biri.
1: Mkaga musatu.
0: Mkaga musatu.
1: Zero munana.
0: Zero munana.
1: Atano mutano.
0: Atano mutano.
1: Endali zero musambu munana emu.
0: Zero musamunana emu.
1: Anamunya.
0: Anamunya.
1: Musambu musambu.
0: Musambu musambu.
1: Chenda musatu.
0: Chenda
1: musatu. Mbunangu ilako. Utombuli la buzibu wabukutawanya wejangu. Echenja ulo chechidi wafeka moche. Tonyo nyolandwa dezo. Wejangu buzi tukukebele. Yo mashine jatubulida chikutawanya. Umwami ya wede muamanya edagara wedidi. Nabaga makamaka kofi wekali. Kakuzukusa mangu. Omchala agenda. Tokili za mchala kuno wako. Jangu kiwa iti. Kamaka kofi kazukusa mangu. Kabustinga ribido. Gwe nabakebele. Nwagama election zuziruansi. Jangu kukiwa iti. Kupira msa Shifa, yenda kubanga kukola kubanga maka kofi weri, era egenda kule itiro kubera ngodamu wero musajja nga buwali, olu era nga buwali muntandikwa. Nafa abakyala tuina obuzibu. Infection zituluma, nezitukwata mu nseke, zitulemeseza okuzaala, bannange eddagala weri jankuwa iti, wetuna malo kwekebeja, tugenda kujanja bekizibu kigenda kuvaawo. Zitubuza appetite, umwami nakwatako n'otunula eri. Tugenda kumaliza kubesha tujje waffe nsuubira kyekyo. Naye tubona amaliza nga muno omusindisi eri, olw'okuba gweyina ebirwadde byo, si kirungi. Bona ajja kukiwa iti, tugenda kwekebeja. Please go and now. Yeyo nga ogamba nti simanyi oba sizaala oba nzaala jangu kukiwa iti ekitufu ogenda kitegeera bona gye wa musawo Shifa n'okubira ku namba zange z'essimu 0 5 2 0 5 2 0 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 muyembi ombanga muyembi muino obuzibu obwo ngate mufunanga kuzadde lyonna mujje ku QIT munkubire simu ngenda kubanga mbakebera tutegere kumwe muyembi ani ayina obuzibu obwo era nja kubanga kibategeeza bulungi ukibanga kitwetaagisa okutandika treatment tugenda kubanga tukuwa eddagala erituyambako okuzibukula enseke mu bakyala abaami okubeera nga tuboostinga sperms zaffe zisobola okubeera nga zisobola okubanga osobola okukwasa muno nabanga afuna olubuto inshallah enamba zange zesimu gwene yandi agadde okujja ku QIT tulika mmocha okulira n'essomero lya Kittande Primary School enamba eri
2: Inside the story. Songa yumunda. Tukutambu sesiona. Mubanga tunu nyo. Angulide, no kweke ninyi nsonga. Nsonga sema songa. Mu program, The Inside Story. Nsonga yomunda. Ikutosibu wako.
3: MTN. Everywhere you go.

aliwo boso boso njagala kumukwono solo kubanga tutambulira ku PCM boso boso njagala kumukwono kubanga yagambye nti agenda kutambulira yagambye nti ngenda kulagana oba tugenda kulagana nekisinde kine kya PLU era temusubira nti waliwo ebitajja kutambula bulungi ekyokubiri nabagamba nti niwankubadde munda banchali mupya entebe sinajibugumamu sinajibugumyamuko naye munsikasikanye mpola mpola nsobola okutuukiriza obuweereza ono ngagamba nti akabanga ubana abamukiriza okuweereza nga bwekigenda maaso okubanga kitambula bingi byajogenda maaso okubanga atuusaako engalo ebijja okubanga bibawa ekyamaanyi era yagambye nti ababaka munda mu lukiiko lukulu lw'eggwanga bagoberera buli ekigenda maaso okubanga kitambula ku nsonga za PLU jukira Jeno Muhoozi Kainerugaba yalonda Jacob Oboth-Oboth ne Tayebwa ngaba ambasada pekisinde kya PLU mu lukiiko lukulu lw'eggwanga yabalonda mu lukiiko lukulu lw'eggwanga n'agamba nti bano benonze biba ambasada bange mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kakati kino kyaleetera abantu abatali bamwogenda maaso n'okubanga boogera obutonotono boogera obutonotono era abamu nga beebuuza kino kinaggwa kitya

0: Obusiramu dieni yetago kutegerebwa okwekenenya wamu nokujitegera kati yongera okutegere dieni yo ebyotasobola kwekenenya byotasobola kumanya byewali wategere mu bukyamu ng'obuuza imam mu program Buuza imam ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakisa okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bei layisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako sente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo bali ku noti 754-34-54-54-4 noti 789-745-54-54.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداشي كازيزنو يبولانغا كمينة بيلي وكويرا يساوي كمينة بيلي زي كونغيز نوكو نوروكونا Inakuzi mwezi kumi, mwezi wa Muharram, mwaka lukumbi na ana mumunana hijiria. Radio, etuwa Pearl FM, chikumi musanvu, katonyeze muenda ekura rio mtuwabrijo. Edanga program, etuwa Buuza Imam, yebe guse kumpeoza Pearl FM. Tugudewo na Qur'an al-Kerim, ya jituli dema vega kawo, mduhozi ya Sheikh Abdul Basit Muhammad Abdul Samad. Mu kitundu tundu kiyasuma mu al-Musaf al-Mujawwad mu suratu al-Ghashiya wetu tuguddewo programu yaffe ey'olwaleero olunaku luno olwa Ashura olunaku oluyitibwa Ashura nga Ashura kiva mu Ashara amakulu namba 10 era mwe balubula mwennyini era nga akabenje akisidenti oba enjega omwafiira kijambiya Kawenkene Firauna gubata usimite Falao biyaliwo leero genda kuzomezi kumi mwezi ogwa Muharram omwaka titugumanyala yagumanyi nenga akabenje ne accident na enjega omwafira kijambiya oyo owemba zuru biyaliwo genda kuzomezi kumi mwezi gwa Muharram ebiseera ebyo myaka gy'ebiseera ebyo Nabiyullahi Musa alayhi salam na asalawo okusibanga olunaku luno nga yeebaza Allah tabaraka wa ta'ala obataasaako kijambi yakawenkene yali abakolako ebyensonyi yali abatemula yali abaliisa akayirigombe ebbanga eddene kati Nabiyullahi Musa alayhi salam n'asiiba olunaku luno kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'ayigiriza umma ye okubanga tusiiba olunaku luno okuva eyo yonna nejibuli eno olunaku n'olusiibwa era luliko empeera nfofolo kyetuyigamu nali mpuliriza sheikhe ayitibwa Fawzan Sheikh Salih bin Fawzan al Fawzani hafidhahu llahu taala natugamba nti mukikolo ekyo tuyigamu okuba nti bwobanga Allah alina kyakuwadde eba kyakutaasiza ekyomutawaana muzimu ku shughuli zetukola okusiba mwekuli kubanga ni Nabi Musa faswamahu Musa shukra hadithi ganti faswamahu Musa shukra hadithi mpamvu ni mulimu akalaini yako akalaga nti Nabi Musa alayhi salam yasibanga olunaku olw'ekkumi nga yebaza Allah tabaraka wa taala omutaasaako akasajja akali akomutaana akali akazibu ennyo ennyo nga kakabiza abantu ebbanga eddene Buuza Imam ye program ze Imam Chenyo na mstudios ojukutuusaako naye tugenda kufuna leero masimu tetusobodde kuba na muganda affe Seeka Hamidu Musenza alanda kawulu kadiimu tetusobodde kuba naye leero naye nga ali ku mirimu ate era gyennyini nga gye tuliko wano nja kusaba insha Allah tuyita ku 0759 10 79 00 eba ya Airtel 0759 10 79 00 oba 0782 3 6 6 eba MTN
2: Academic Kumusa mkatonyeze mwenda
3: Pal FM.
4: Ekula lyo muntu wabo.
3: Ekula lyo muntu wabo lijo.
5: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
6: Lava nunu tuulide agambye njwacho nsikiriza ne tuulide baru fama watayi
4: chikumumsa patanyize mwenda
7: Pal fama
8: akadimi kale ndio yowe kagwera yo
1: kale katulabe abaisi mna wanji
9: Assalamu alaikum
1: wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waliku palo nyaba manya.
9: Amanya Aisha kamuge nakasajja.
1: Aisha kamuge nakasajja na.
9: Akati imam jembuza. Mwema tina business inga makiki ninajia angalese kusenteze dalazige kuchipondola inake agalo mgula. Nzikiri zivo chimuguza. Ekibuza ekirala.
1: Inam.
9: Imamu nsako antemerete meremu kwa sente za sadaka zinezo masijidi. Tuzisasanya tutianga tewali nyo vya tueta agisa gula. Nga masijidi bulichimuta cheta agisa gula.
1: Sadaka sijitegi.
9: Sadaka zino zetu sonda zino. Ezolo okutano.
1: Ezolo okutano. Zivali etani wa sadaka.
9: Ese mezo zetu sondezo sabu ntemere muko nzisasa nyantia
1: kari nyavu iti wa Pal FM yu radio ketuli dachi kazizi no yuvulanga tan tu ingresa yukumine biri wanji
10: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh amanya sebu
10: kalema shafiki masakamu nyendo
1: ese omukulu kalema shafiki masakamu nyendo
10: Kati Sheikh kibuzo kiembuza Qur'ani waliwo Allah wa yagambira nti okweba okusaba kuwo muti kukirizibwa kwabanji kwe kukirizibwa
1: Kali sibu
10: Naam assalamu alaykum wa rahmatullahi
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Riku Pal FM waji
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: Ono Ali munaluwero kayempe mbogo.
1: Ali munaluwero mbogo bagamba chi.
11: Alhamdulillah imam. Imam kakati bwemba naziza maiti. Ngabwe mwatu sumesa toka jifo nisawuzu. Kati mba denji kaza. Atene ne neva ne. Neva mwe ekizuzi ekinene kati bwenzira mu jinaza mbanu kudamu ojifunisha uzu oba sijidamu jifunisha ekyo kubiri enkole eno eyoku naza maiti kusawa 10 ezekiro tujisalire subuhi tumale tujitambuze maile ziwele nsambu
12: Hotel Africana ye hotel yoke yo mlembe mugwanga eri mu kibuga wakati kwet Zo, okusinzira ku bantu bolina, tutuze nkungane za kuno nezensi yonna, ebisenge omutekibwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops, tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para, business center yafe, erimu buli kimu ne forex bureau weli, Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya, Wampeo Avenue kusimu, noti nya emunya, sanvu musanvu, nsanvu mutano, noti noti, mwena tumaniriza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
13: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku ssimu namba 0200 95 9 91 oba 0703 95 9 Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited eranga bano bebakola ne halal juice ngali mbike byenja ulonga mango apple ne bike bilala binji
14: amanya nzeru cha muzi Frank ndi muzadde wa Kisoso Parents Primary School nafinyesa nyunga MTN banku videnti banku de school fees nazo sebi wakanya nebe nala bendagize nesokana nenda nenda benamba je bakoseza bato juga mantu tetewa laba fereje basindika aine basa wasome wetso sopesi nanku vile simu nenjongero kaka santi wa biadala
7: Checho chenjini, wangu la school fees wa mwaka muramba, no kusinga wo. Atenga na masomera gakoze sa momo, gari no mukiso kuangula vani, kone vilabe vila na nkumu. Usumula no kufuna loni ya school fees kumomo.
15: Mzei mkutuareko, jendaga manyiyo, sima njendaga.
16: Chichi mzei, mutawa anachi.
15: Mwana wangi, ngeenda ku Nibra.
16: Ogama Nibras Islamic, chenka nirotose.
17: Nibras Islamic Secondary School, diyo sumiru liyobu siramu, ilisangi wegaya za manyangwa. Iranga lisomesa, aba wala nabalenzi, kumusinjo wabu siramu. Iranga baina O, ne A level. Ngaba sumesa arts, ne sciences. Iranga ba sumesa ne ebye mikono. Wange sumesa yawe, di kumutindo guansi yona. Iranga buli Sunday, wabira wo special classes. Ezo kusumesa abane dini yawe. Bakubira ku simu 0786 16 83 0706 7364 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
1: yitwa Pale FM chikumi musanvu katonyeze muenda ikola iliyo mtu abulijo Ela shikemu yebula yote ingile sawa ya kumine biri eze kaungesi lunakulu hakuna lunakulu ashura Nifalo mkisa guno koza yuza guna basudo dosiva. Bia unihita bara kwa taala. Ti mkoze nsunga ya manji nyoku jayu suneyo. Sunaya mkama wafi nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Ata basudo kusive gulo nireiro. Ata wate wali class above. Sunga ate olona basive gulo nireiro. Ngani nchi bagenda kuongerako. Ezo nazo nabuli oyongerako. Oli nsa class yo. Ebei, inshallah utala. Tuwe tukenze kumbaka butonotono, wadda wadde kusimu, na iti suwede mumara yoro kupa wanaichuma changi, chivade chiraga, nti waruwa mulimu mumara ugenda maso, iti suwede mumara yoro ya kumudira, inshallah. Wanji?
18: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
18: Sika ni netu wazo changi, chivuza wuza, netu kwataka na nakulu na kula kiyami.
1: Onakuluwa kia mamanya sibu ni wosinzi ide?
18: Amanya miti lwe ganjuwa ni rugubu.
1: O, gwani?
18: Amisi lwega, juwa ni rugubu.
1: Amisi lwega, uli rugubi?
18: Rugubu.
1: Rugubu.
18: Esebo.
1: Esebo.
18: Kivazo tange chigamba. Chikatonda ya gamba, chiyakule jananga, chikule davantu. Na majini. Na tozo wanamukulaba kwa angenda vanga. Mamalai kava kulomuli mumunene nyo.
1: Amachi?
18: Katonda diye. Mamalai kava katonda. Mamalai kava katonda.
1: Esebo.
18: Ndava anga yavawe milimu mindi nyo nyo. Na tozo ya yogi na wawa agenda kubasa suri. Katotito tachimbu za abuza. Nangamba anti. Njaka lavati nunga miye muko katono.
1: Kali mkamangi. Pali fimu chukumi msambu kutonyezi muenda kula ya mtu wabi. Waji? Naam.
19: Hello.
1: Naam.
19: Salamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
19: Uwale kuweza shiri.
1: Nawe uwale kuhuti za mkamangi sebu.
19: Onungaji mwegaba.
1: Kosi mwegaba.
19: Najimu, najimu egaba.
1: Najimu.
19: Egaba.
1: Wali wali mbitundu egaba. Najimi aligaba.
19: Aha. Katisha imbuza. Swala, unumu na inda mlanga ngena mchalo kati. Na yuku lugendo. Kati, nentangata swala ya zuhu line asiri. Nagendo tuka wakanga zili sawa eze chilo. Aushia inkola antia.
1: Watuka meka?
19: Ndi, natuka sawa bita ishi yetuse. Nenga dhuhu, inga asuline magalibisazi sade. Hata unkola antia shi.
1: Kali sebo.
20: Unasikiliza, 107.9.
1: Tujia kwa taisi mbili, wakuvakati. Atitiso kitupalinga. Tufisoko, tuwa nukula bandu wanafetu waka kata kufu.
0: Alfama.
21: Akadimi kare diyo yo wakabwela yo.
1: Wanji.
22: Assalamu alaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nisani sokuri ya sibu.
22: Imam barakallahu fika.
1: Amina. Amanya sibu ni wosizi di.
22: Mahamudu kabobuza wa nijirekatu.
1: Naam.
22: Imam wa shuhuzo siange. Kiningasi ya na imam unga sijazayo elake ya mungu solo ya zonkuri ya malirizi. Nene yunga mutuwala. Chiriwe si, nino kujuzi la kemu, na imamu wabate akuzeshi, amaliriza, eswata asode salamu. Tinga yela vila, nagenda okuleshe la keyo kuchano, kato sola ya la kanya. Ndikezibo okugenda na hizi njuzi, elaka za angenya.
1: Kali sebu.
22: Awashi
1: tekele kisi imamu. Shiteke kisi sebu.
22: Baraka Allah ufima.
1: Amina Arabi.
21: Akadimi kare diyo yo weka gwela yo.
23: Siku Musa mkato nyeze mwenda.
3: Pal FM.
4: Ekula liyo mtu wabu.
3: Ekula liyo mtu wabu lijo.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Vale FM, chikumi musanvu kutonyeze muenda ekula ili omuntu wa bulijjo. Basibo, nibanyabo abebitiibwa, bano wammanga, betusobodde okufuna yo, okusookera ddala mu dakiika zino ezisoose. Nga mubuuza waffe yasoose Aisha Kamoga, Nakasajja, yadda abuuza ku masiikini, nga azze ku dduuka, naye ng'alina by'ayagala okugula. Ayagala kugula ekintu kyonna kikkirizibwa okumuguza. Masiki wana yuri bibiri walo masikini fena nangi kenyini yali wano ndi masikini okujja kugwa abuzza gwe simanyi naye masikini bono ginofuna integrate kigamo masikini omutuufu fena tuli batunonya abatali ba masikini ye muntu alinawo naye nga tekimumala masikini ye muntu alinawo naye ng'oluusi akaluubirirwa kalenti oluusi n'akafuna mu ttayimu oluusi bufiizi ne bukeerebwa oluusi n'abufuna oluusi egatama nsiikiini yenze n'oli omulala gwampuliriza simanyi woogwa kati ate fakiiru lunkupe ye aba talina wadde lunkupe aba talina wadde nno so engoye zayambadde awo aba aweddeyo akakokulya kulaba akuteeka alya talinayo suubi ddala weta lunkupe kati waliyo omuguw'eddalu n'omwana omuto bwe bajja okugula ebintu ku maduuka bakwegendereza aba babiri kyola ni mateeka g'obusiraamu singa babasse omuntu babalibwa nti base khata'an eba mistake omugw'eddalu watta omuntu ebaliwa nti khata'a mistake n'omwana omuto watta omuntu ebaliwa nti khata'a mistake kati era singa omugw'eddalu ajja n'essente okugula ekintu ayinza okuba zibbye ayinza okuba tamanyi nakyaliko tamanyi na bungi bwazo olit naye masikini atonze lwaki ogana omuguza kubanga yenze yeggwe yooli ne bali abalala batali ku mpewo essaawa zina batawuliza radio pal bonna bali mu kategori eyo bamasiikiini ekyokugaa nti ndaba masiikiini mpozi ga nti ndaba munaku talina oyinza okugaa nti ndaba nga masiikiini ali obubi bwabanga olaba nti masiikiini mu ndaba eyaffe yali bubi obusiraamu bukkiriza omuwa obwi n'essente ze naazisigaza azize gula cupa ya sooda gimuwa ebiwi n'essente zimulekere oliti bwaba olaba nga ngusobola omusaddaakira nga yeetaga saddaaka olwo n'abantu betera okusanga ku nguudo nga oba atambuza amenvu oba nga atambuza ebyangwe omwami n'amuga ebyangwe bya mmeka nti byonna bano bya 5,000 n'azimuwa nabyo n'abimulekera ekyo kirungi esaddaaka nnungi oba ekibbo ky'ebinyeebwa kyonna awo nga bwokyetise kya mmeka kizitulwa 3,000 n'ogimuwa ate nabyo n'obimulekera ebyo birungi nnyo esaddaaka nnungi nnyo era ekubirizibwa okusinziira ku busobozi bwo so n'omuwa times 2 ayinza okugaa nti ebinyeebwa bya 3,000 n'omuwa 10 n'omuwa 2 agenda ayongere mu kakapito ke ebyo ne byenjogera tebitunulidde ddiini tebiriiko nzikiriza tebiriiko kabira tebiriiko buyigirize nti yo ntamanyi mu kazungu n'akamu lwaki mumuwa sente zange eyo maarufu okukola omulimu omulungi ng'ogwo teguliiko ebyo salla tubaraka tutaala tusaasire kaakati era Aisha Kamoga Nakasajja badde abuuza essente zetufuna ku muzikiti ku lwokutaano eziba zisondeddwa waawo essente eziba zisondeddwa ku mizikiti ku lwokutaano n'ennaku endala zisooka kukola mirimu gya muzikiti nga osasulako abaguyonja abaolusa emizikiti egimu yina ba askari osasulako amazzi n'amasanyalaze g'omuzikiti emizikiti gigina gigaziira ddala abamu emizikiti gyenyini ate nago gwa renti otuka ku masigiri nga nayo yenyininyini ya renti yakusasula kati sente z'omuzikiti ezisondebwa ziyina emirimu mingi ku muzikiti ogwo gwennyini naye kati yaga esinga byonna biba biweddewo nga tetuna kyazikolamu buli kimu kiri catered for sente weeziri awo ziterekebwe ziterekebwe tusobola okuyambako ne tuzisaddaakira basaze bannaffe abatalina mwasirizi nga ayinza okuba alina akalimu kakula nkabulamu ka kapito. Waliwo n'abajja okuja babunisabiri mbadde ngenda sente banzibye naye nga ngenda kotido sente zange zigudde abowe batyo abo batya babunisabiri ali mu lugendo naye nga entanda emuweddeko teyasobola kweyongerayo. Tuzitereka tezijja kubulako ku mirimu gye zikola naye nga tusookera ku egyo emirimu egyo egya masigidi yennyini we zikuŋŋaanyiziddwa. Olwaliro kizibu nnyo okusanga masigidi nga terina bwetaavu bintu ebyo utilities kizibu nnyo okusanga terina. Oluusi wabaawo n'ebyetaaga amataala agamu gaweddemu ebibujja ebimu bifudde emizina egimu tegikyakula bulungi ebyetaaga ku masigidi tebiggwawo mba mumaliriza bino nga wajja bino mba mumaliriza bino nga wajja bino tuba twetuula mu byetoolole basically so teziva ku masigidi sente ezo zisigalaawo insha allah tujja zikozesa. Tetuvudde awo nitugende wa Shafiiki mu nnyendo ng'abuuza nti mu Qur'an al Karim waliwo Allah watugamba okusaba kw'omu tekukkirizibwa okw'abangi kwe kukkirizibwa. Ekisookera ddala okusaba edduwa byonna bikkirizibwa okwawamu n'okw'omu bali ate okw'abangi kwe kusinga obulungi okusaba okwa jamaa okw'ekikungu nga tuli bangi kwe kusinga obulungi olw'ensonga nti gye tukoma okuba abangi tetumanyi muffe muddu kyalimu omuffe ewa Allah nga muzito muisika mulimu omuddu omu ngaewa Allah ali mu ba VIP naffe ne tuyitiraawo ne tufunira akakisa ne tuyingiramu. So okusaba kw'abangi kukubirizibwa okusinga okw'omu naye lwakuba okusaba kw'abangi nga kuliko obujulizi oba nga tekuliko obujulizi naye nga sikwa lutentezi sikwa buli kaseera ibaada yonna nga y'abangi ekulembezebwa ku y'omu ibaada oba ya sunna oba ya farada nga y'abangi ekulembezebwa ku ibaada ekinnoomu kubanga gye mukoma okuba abangi gye tukoma okuba n'abantu ab'enjawulo mu bangi muffe abalina weyita ez'amaanyi kubanga ffe naye wa Allah situenkana nga bwoyinza okugamba nti twatambudde nga tuli bangi nga muffe mulimu mwana wa pulezidenti bwe tusanga ku road block oyo gwe tuteekayo naffe ne tuyitira awo kubanga mulimu weyita ennene mulimu mwana wa Kabaka mulimu omulangira naffe bannakunkunya edda tuba tufunira akakisa ne tuyitira okwo. Kiki nti omulangira ze alina abantu ebintu bamubaleke bayitewo bagende kati ne oluusi naffe tuyimirira okusaba edduwa nga muffe mulimu abaddu ba Allah ng'eri bakumwanjo nnyo edduwa zaabwe teziteekebwa bbali edduwa zaabwe ziddibwamu there and then kyova laba kusaba okw'abangi oba ibaada ey'abangi ekulembezebwa ku ibaada ey'ekinnoomu naye nga byonna bikkirizibwa. Kansuubire mukama wange kyadde yeetaaga Shafiiki mu nnyendo engezezaako siiga ekifaananyi ekyo hata n'ebiba byakulya bwe tuba tulya mmere laisa alaikum junahun an taakulu jamian au ashtata mu surati Nur ngenetera okuggwako bwe tuba tulya emmere nga tuli mu bijiro byaffe tiryagaana temuvunaanwa kulya obanga muli wamu oba buli omu ng'ali yekka laisa alaikum junahun an taakulu jamian au ashtata nga muli scattered buli omu aliwowe oba jamian kulusaniya awo ffenna nga we tutoola naye ekyowamu kikulembezebwa oluberera abangi aljamaa inna yada llahi ma aljamaa Allah tabaraka wataala yagala nyoja waatasimu bihabulillahi jamian obumu kikulu sallallahu alaihi wa sallam ya rabbi. Getufu dao, tukenda ku Ali Munaluwero. Adabu za kubia kunaza omugenzi. Abantu basinga batya okunaaza omugenzi beesuluba bba. Nze sibimanyi, nze sisobola, muyite gundi. Sebo, nyabo, nebo neesuluba bba okunaaza one time oyina okunaaza. Time egenda kutuuka nga mbaliwo bonna gwe mugezi. Kati teweesuluba bba kunaaza mufu, biyige kati. Kubanga nebo neesuluba bba otya, time egenda kutuuka nga gwe oteekeddwa okulembera banaaza. Oyagala toyagala buno bucha buziba osaga mwana wange omwala omuto omubalagavu omuyivu fungeza rufuwa mbwati mbwanaza maiti nyabo fuwe toluzungulo tewali buzibu naye ne buli badde time egenda kutuuka nga gwego babuuza ate kale ate nga nawe tobimanyi tuyige emikolo egyo gyonna giyige ogitegeere tisiati muneeti si mizibu sijja ntiisa tijita ga school fees buntu butono nyo buli technical boyigamu bogumaze audit kati ye ali munaluwera adabu za singa babali mukuteka teko mugenzi ate buzune damu ne mugwako mulugwako olunene adibwamu era ne buzune dibwamu na iyo kupanga buzwe be muweddeko singa bafunye long call abajja kudibwamu kupanga buzwe batajirina. Wallahu a'lam. Ni nabia tugamba sallallahu alayhi wa sallam. Muhadithi mu. Ejamu mbitabe bisuka mchimu. Hatta nuwablugu maramu ya jiri etamuba mkitabu ljanaiz. Iza kafana ahadukum akhahu faliyuhsinu kafana. Umumwe. Babanga akoze mikule jisemba yoko muganda we ajikole bulunji. Faliyuhsinu jikole bulunji. Amakuru jikole n'omutima gumu. Tokola gadibenga lia. Tokola kaligwera mweyo. Aha, Teresa. Obasi kyo gamba sija kusobola. Ode bali. Gamba sija kusobola. Siri rede. Siri mwete ftefu. Embera zange tezinsoboze esa. Ode bali. Okusinga okola. Gadibenga lia. Gadibenga lia wabula binyo.
1: Kumusam katonyeze mwenda
2: FM.
3: Ekula lyo muntu wa
2: bulijjo. Ekula lyo muntu wa bulijjo. Obusiramu dini yetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya, by'otasobola kumanya, bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu program Buuza Imam.
3: Buuza Imam.
2: Ekuleteddwa aba SH Family Hardware ewakisa okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi. Osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako ssente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku nnoti 754-34-54-4 noti 789-745-54-54.
4: Unasikiliza 107.9 Pal FM.
5: Laba nunu tuulide agambye nti lwacho nsikiriza ne siulirija Pal FM. Wataji
3: kikumi mu musanvu katonyeze mwenda
6: Pal FM
7: akalimi ka ledio yo wekagwerayo
0: eitwa Pal FM kikumi mu musanvu katonyeze mwenda ekola ly'omuntu wa bulijjo. Edashika zigenda mu 20 ezise kusawe 12 eze kawungezi. Buuza Imam ye program radiate wa Pal FM chikumi musanvu katonyeze mwenda ekola ly'omuntu wa bulijjo. Kakati betuvudde ku Ali Munaluwero ne tugenda tugwa ku Amis Lubega Lugogo. Yadda buuza nti Allah yatugamba walaqad dhara'na kathiran ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الإنس من الجن والإنس سبحان الله آيات إنجليزي ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولو أعرف Allah tabaraka wa taala yateekateeka omuliro jahannama bangi nnyo mu bitonde bino wammanga amajini n'abantu abangi nnyo abajeemu mu majini n'abantu kati yadde abuuza ti bamalayika nga balina emirimu mingi balafuba na baddamu nobaddamuli bo nga si ababa bakoonako bamalayika ate munange ebyabwe biralamu nga mu njogera y'ennaku zino bamalayika ebyabwe biramu olabanga ggwe abalina emirimu emingi naye si mingi kubanga bo yusabbihuuna llaila wannahaar la yafuturuun bo tebakoowa bamalayika balina ekitendo tebalinga ffe mbu okoze mingi nnyo olafuuba nnyo okwojebi omenyese tebakoowa yusabbihuuna llaila wannahaar la yafuturuun batendereza allah tabaraka wa taala kirona misana tebakoowa wano la yafuturuuna yetta bitta si ta kubanga boga la yafuturuun ne ta obalese kusibulukuka ate wanalese ta awalimu ambiya alayhim salaamu ojo sanga etteeka eryo kati mu bitendo byabwe temuli kukoowa kubanga bw'otunulira malaku malayika walumbe nga bwe twamutuma ano mu luganda yandibadde yacomplaininga dda nawandika ne ebbaluwa ezicomplaininga mu ofiisi kubanga jibulirwa atudde butuuzi bannabbi baggwayo dda nze mbukana ku nkeera kusomba myoyo kiro misana yandibadde abakuba muntu singa yateekayo dda okwemulugunya kwe olit naye bo tewali nakiriwaawo n'ekigambo malayika kyennyini kigeza maanyi malaika zennyingi malaku yeemu kitegeeza amaanyi ag'ensusa ag'enjawulo amakulu buno bonna bumu obutini nnyo ku maanyi gaalina talina kyawulira namu olit then ekirala bolaya asona allah wayafa

0: kuna mayo marun ebitindu byabwe birala nnyo bote betaga ja kuganti ono malaika genda mu jahannama ene genda muliro kubanga bote siba jem tibajemera Allah tabaraka wa taala la ya'sun Allah tibajemera Allah wa yafaluna ma yu'marun eyo si tahrim surat tahrim tibajemera Allah tabaraka wa taala bakole ekyo kyenyini kyabaragidde malaika siba jem tibano bagende mu muliro malaika siba jem tibajemera Allah tabaraka wa taala baulize yote boba watu ndibanga baulize kati yola yo aya zija mu Qur'an al-Karim nga tulaga nti omuliro gwa thaqalaini ebizite bibiri al-jinn wal-ins amagege ne binadam fe tuliko obuzibu baga kwa tali nonti nzirize linyagala munango obwenzi buleke nti enze kwenfira sibuvako yani munange swala nti aha sala bishi fe tuliko obuzibu wa binadamu bakulaga olugudo olutuufu olutalimu binya temuli magwa temuli bakifeesi temuli bakuba peeva tiolulabye nti ndulabye ne bakulaga oluddako nti ate eyo waliyo ebinya waliyo bakuba peeva waliyo ebicupa waliyo amaggwa nti nze lulinjo galo olulinjo giyitamu tinga lulimu obuzibu nti tewali buzibu kubanga enguudo ezo tuzikwata tugenderedde wahadainahu najidain omwanadamu namulaga amakuba abiri eritambula nga liguka mu jjana neritambula nga liguka mu muliro era nembulira nti bw'okola nebino nebino oba okutta ekkubo erigenda mu muliro bw'ona otamiirukuka eryo kkubo ffu kwambala nkunamye kkubo oba obuze feke ennyini netulironda nga tugenderedde amakubo agaabiri titukuba kalulu nti kankutte bubi nagenza ogira bwe nti nga nkubye weke ennyini gw'osalawo nolonda nogamba nti aa nze nkutte lino ffe kennyini ffe twesalira kusalla tusaasiri arabi kale nomunange amisi lubega lugogo kansuubire ngezezzaako okutuukiriza mukama wange nga wadde obisabye kakati kwe tuvudde awo ne tugenda ku mwami bamuyita Iga Suleiman ali wali nakawa bamuyise Iga Suleiman lwaki batugaana okukozesa omukono ogwa kkono nassaako mu bulaketi lefuti tebatugaana gukozesa wabula gwina emirimu gyagwo omukono ogwa kkono gwina emirimu gyagwo n'omukono ogwa ddyo guyina emirimu gyagwo obusiraamu tebutugana gukozesa butulambika gukola mirimu ki n'ogwa ddyo gukola mirimu ki then weyagala obbitabule bakugaana omukono gwa kkono gujja nnyo mu bintu by'okweyonja okuyonja omubiri gwo era mu areas ewali ebifuluma mu mukono gwo ewali ebifuluma mu mubiri gwo webatusabira okukozesa ogwa kkono ng'okunyiza kubanga oba ofulumya naye nga niwe byofulumya si biyonjo okunyiiza okufeesafeesa amazzi mu nnyindo kiraba mu sharia nti oteesaamu ddyo n'onyiza n'ogisaamu kkono kubanga yafulumya then bwe tuba tugenze mu kayu era omukono ogwa kkono gwe gugenda okubanga gwegazaanya then ate omukono ogwa ddyo gusinga kulabikira nnyo mu biyingira mubiri omukono ogwa ddyo gusinga kukozesebwa nnyo mu biyingira mubiri kulya kunywa kumira mpeke so si nti batugaana okukozesa omukono ogwa kkono omukono ogwa kkono batutereeza bwawe guna okukola guyina emirimu gyagwo era n'ogwa ddyo singa ate ogutwala mirimu gyaguli nedda okujjako nga waliwo obuzibu nga ofunye ekiwundu ofunye obukosefu abo gisobola okukrosinga guli nekukola ejaguno nekukola ejaguli era yadabuuza kiramulwa kitya okuwa omuntu n'omukono ogwa kkono sente si sente zokka bwoba olina kyowa omuntu bakimwesa mukono gwa ddyo era nina receivingisa ddyo oba olina ekintu kyowa omuntu okubirizibwa mu sunna mu hadithi ya Aisha radiallahu anhu عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتناوله وفي شأنه كله نبي صلى الله عليه وسلم yalinga ayagala nnyo okukozesa omukono ogwa ddyo mu mbeera ze zonna mu kwambala engatto mu kusanirira enviiri tanaulihi kiba mu naal engatto atarajul kiba mu rijil ng'ogenda okutandika okutambula ekigere ekisooka okuva mu kifo ekya ddyo wafi tuhurihi n'ebyokwetukuza byonna ng'ali mu kwetukuza akozesa nnyo omukono ogwa ddyo nga atandika n'omukono ogwa ddyo atandika nga bwe tuba tufuna fuuzi osuka mukono gwa ddyo nolokoddako ogwakkono osuka kukulu kwa ddyo nolokoddako ogwakkono wafi shanihi kulli n'embeera ze zonna afdal salawaati llahi wasalaamihi wabarakaatihi aleihi kale nno n'okuweesa mukono gwa ddyo kikubirizibwa n'okukwasa ddyo awa aweesa ddyo n'akwata akwasa mukono gwa ddyo we munafaali kupaala fem 17 katonyeze mwenda ekula ly'omuntu wa bulijjo
1: unasikiliza 107.9 Pal FM
2: raba nunu towulidde agambye nti lwaki onsiikiriza nesiwuliriza Pal FM watayu
3: 17 katonyeze mwenda
4: Pal FM
5: akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo
6: bismillahirrahmani

okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Tukwaniriza. Mu program. Namwatulira.

okutandikira kira kumbudo ze chibuga Kampala na buli kanyiru kansi yuna okuva kunsonga ze gwanga semasonga okutukira ddala kumuzanyo gw'omunyuvu na mutiko w'enkuba fudembe oba wakati yalikiti y'omusana ogwemimula ng'oli weka mu kibinja oba mwenna womunga eggwanga nga weebasobulizaako oba ng'otemye bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era tirinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekura eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nyo mwebalire ddala gye musinzira okuwuliriza radio eno. Kyemukula kyamaanyi nnyo nnyo ddala tetuyinza butabibaza. Mukirize mbalamuse n'ekiramuse kisinga byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Nze muzukulu wa jajja Budda, muzukulu wa Kasira, muzukulu wa Kanana Kayongo Hakim, mwana nzaalwa ye Bukoma Nsimbi, nze ndiye mabega w'emizindaalo. Tumaze okubanga tuterera njagala kufuna ekigambo ky'Oluganda kyenkozesa okutegeeza nti ntudde mu ntebe. Sumaya, ekigambo ky'Oluganda kyenyinza
1: okukozesa
0: oteredde. Ekyo kituufu, mpayo ekisooka ekitegeeza nti ntudde mu ntebe. Agambye talinawo. Bajita Pale FM chikumi mumusava kamuza mwenda ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti gye muli eyo muwuliriza a program Bajita namwatulira ebirayo byabufuzi so nga ate ku mandi wano tuba n'ensonga ez'ebyamateeka okutunulira amateeka nga bwe gayimiridde era nga tuba n'abakugu mu nsonga z'ebyamateeka okugataputa okuno kwetugatta okugalambika nga tusinziira ku ebyo ebiba bitambudde mu wiiki. Wetuukidde olunaku olwaleero nalabyeko abasumayiya bano nga nsinziira ku pulezidenti waabwe Isaac Ssemakadde yalangiridde nti balinayo okulaga obutali bumativu ndoza oba yakitadde ku nnaku za mwezi ki kyuma kya mwezi guno oba ogujja. Ssemakadde ng'ategeeza nti balina okulaga obutali bumativu eri obulumbaganyi bwe kibatwala nti bulumbaganyi obukolebwa ku bamutaputa muba mwemba mukola ki abawanirira Ssemateeka gwanga lya Uganda oba enfuga ey'ebyamateeka. Bino byajjidde mu kaseera oluvannyuma lw'ebyo ebyabaddewo sabbiiti eno munnamateeka Martha Karua bwe yalemeseddwa okuyingira eggwanga lya Uganda era oluvannyuma ne tulaba nga CDF Gen Muhoozi Kainerugaba asinziira ku kibanja kye eky'omukutu omugattabantu ng'ategeeza nti oyo amugobye mu ggwanga lya Uganda tayinte tulina kye tumwetaaza. Kati bannamateeka n'ebitongole ebirala ebyabannamateeka okuva mu mawanga agatuliraanye byavuddeyo ne bitandika okwogera ebitali ebisongovu ku nsonga eno. Sumayi ajja kutubuulirako oboolyawo bonga bo abagataputa kiki ekifuula Martha Karua okuba nti bw'ajja wano mu ggwanga lya Uganda alina okutwalibwanga bannamateeka abalala. Ekyokubiri, East African Community is it East African? Yes, East African Community endagaano ze twasayininga amateeka gaazo agalambika enkwasaganya y'emirimu n'enkolagana y'amawanga gano lwaki mwe bannamateeka ne Martha Karua ng'omuntu mwagisinziddeko nnyo okulaga nti oboolyawo waliwo okutyoboola kw'enfuga ey'amateeka? Nze muzukulu wa jajja Budda Kayongo Hakim, muzukulu wa Kyamukaddiya yamaze dde okuba nga atuuka ate tuweereze. Sooka obuuze ku bantu.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
0: Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu.
1: Mbalamusizaako nnyo basebo ne bannyabo. Erinnya ndi muzukulu wa Gabunga Kansonda Mutebi Sumaya, muzukulu wa Kyamukaddiya aneesiimye okubanga n'olwaleero mpeereddwa omukisa ngezeeko okuweereza eggwanga lyattu. Ndi musiimu eri mmwe abawaayo obudde n'ebirowoozo ne mutuwuliriza ne mutubaako ate byemutulungamya tubayigirako ate bingi nnyo okusinga ffe byetubawa kwammwe mumanyi bingi justi nti omukisa gukwata omu n'abanga yasobola okutuula wano n'abaako byagamba eggwanga. Nsaasira mwenna abayina okusoomoozebwa okw'enjawulo abayina abalwadde eggulu nabaddeko emulaga eyo abantu balwadde abamu bali ku mbalaza mu mbeera yemu naliko mukomera ekitali eyo nali nina bengenza okulambula babatumira abantu babaagala namwe abafunye ebirungi muyogeyoge bannange tubasanyukirako naffe netuba bagumiikiriza netusaba Mungu n'ebyaffe abitwanguyize
0: amiina ya rabbi gundi ali atya
1: anisewo
0: abajajjaawo abajajjaffe obajajjaawo
1: jajja mmwe omulungi kalala
0: gamba jajja waffe
1: jajjaawo jajjange omulungi jajjange omulungi kyamukaddiya gyali alhamdulillah yamaze naddayo ewuwe
0: yamaze okujjanjaba muganda
1: n'agamba miti nankujjanjabyeko kyensobodde kanzireyo nsange enkoko zange enkoko zo zibadde zimulumye omutwe nga mukaseera agambe enkoko zange tebanazikubira kyacu enkoko zijja kunfaako enkoko noyinza okulowooza kisibo enkoko ziri ttaano enkoko zakute wansi ne waggulu yarabbi naga enkoko zange abaana bayinza obutazirabirira bulungi naba nga yazzeeyo alhamdulillah ali bulungi obukosefukosefu bugenda kati myaka naye ngaali bulungi
0: bakadde abo baagala nnyo ebintu byabwe kubanga jajja budda bwe yagendangako ekitovu ng'abeera yennaku ezi mbu njagala kuddayo okulaba nte zange ate si yazisiba kutale
1: bajajjaffe baakuzibwa mu nkuza ey'enjawulo bali hands on ayagala abeewo awulira nga bikoleddwa nga webiteekeddwa okukolerwa okukolebwa ng'ente yagiwadde ebiwata awulira nga mumativu nga yalabye omuzukulu we ng'agenda ku ssomero ebimu ku jjajja wange ebintu nga tebabimukolera tebamwoleza lugoye ne bwolukuusa bulashi alaba nga terutukudde okitegeera kati ye bwatu bwali
0: ate okumanya ebintu bizibu twalina ente ewaka bagiyitanga gaju naye nga sebo jajja budde amanyi okutugamba nno tugifumbire ku bitula tulewu
1: naffe jajja wange atwafumbira ebintu ebyo abikuta ne mubifumba nga mufumbira ddala n'ekitamu ekinene
0: entenere
1: agula obuwunga bwa muwogo ne babutokosa nagaa kati mubuteekaawo kati zinyweko aziina ayinawo nakabega embuzi
0: ente weziri
1: waliwo gye bayita maleeto wali awo
0: nozaawo ne bwetutamungire
1: aina yayongerwa
0: bagiyita Pal FM 10.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo amaze okutuuka Sumaiya ndoza muwulidde olwo tuba tutandise okuweereza bitambula bitya sofa
1: alhamdulillah omanyi waliwo omusajja eyambuuza naye buli obakubuuza bigenda bitya ogamba alhamdulillah alhamdulillah kitegeeza kiri mugamba alhamdulillah tuba basiimu tuba bamativu n'okugera kwa Allah bingi byatubuusa nga titumusabye namusaba bingi byatubikkirira ate era bingi byatuwa abamukakafu kitujja bisobola obikola ki obiyitamu Mungu teyatulaganyisaako nti obulamu bugenda kuba mwaliro kitegeera so byonna webijja tumusaba natwe obumalirivu n'okumutegeera mu buli mbeera tikizze olw'okuba ye mu mirimu si mingi nnyo gemazima mitonotono wano nawali tugezaako omulimu be tuweereza Allah n'atuyisizaako n'ebitereera mubaamu ebitagala wano nawali netwetondera betukosa mukumanya ne mubutamanya omwaka temulimu gwaffe nga bannamateeka tebisobola kuba byonna birungi tebisobola mulimu bootuukirira n'obawa obuweereza ne bagamba mashaallah nali nalwawo okusisinkana ate mulimu ng'okoze byonna naye ng'ate abasembayo ne bakulaga dibengalye
0: twali wano tulina programu gye twakola nga tusomesa abantu ddi omuntu twayogerako yali DNA ddi omuntu lwagwanidde okukola oba okukola DNA ekintu kino twakisomesaako mu mateeka wano era twawa nnyo reference yali ku nsonga za kafero
1: nyesebo
0: lero mbadde ngoberere bibadde bitambula nga bitulaga nti kubaana ba kafero abiri mu abatano byaleka DNA agenzu zagenze okugwa nga kuliko abaana bana bebabe kyankubye wala engamba nti ndoza si kirungi nakebera kebera baana
1: ebimu nze ndi mukyala muganda ebimu kubiraga obunafu bw'omusajja omuganda kweroboza mu baana abaganda baagera ne balutuusa mu nyumba temubakubo abaana bonna baba baana emigaso n'obulungi bw'abaana abamu bayinza obutaba babo naye nga baana ebimu ku bintu nga binnakuwaza mu mutima gwange we nali nkula muntu kutambula naye nannyonnyola nzaani nkulabanga maama nonyonyola ntyo ono muwala wa gundi
0: olyamuzaala
1: fenna tuli baki baana sigamba nti sijjaawo kino nti ate sekono takolaki tawanyizikibwa jajjange kyamukaddiya ayina emu ku ŋŋomboze nti lubaala omubungeese lwaddaaki omusuula munkuyege nezikolaki
0: nezimulya
1: baine waliwo abantu nga bava wala ne bajja nga batambula naye ngaenkola yaabwe ey'ebintu tekwatagana na nnonoze nga ye bwe yakuzibwa ne bwe yabeera nga alambisikizibwa kati ng'abatunyaliraga ne bannanga abantu bano omuntu n'awandula mu kikopo kati nga waaba akimaliriza wookakasiza nti kyokoze kikyamu nga lubaala omubungeese baabo so lwakikyengezako okugamba ffe twakulira mu mpya tuva mu mpya ennene nze nkyogera wano lumye nti ndi muzukulu wa seko bedi kamulegeya okitegera naye nga wemmalayo erinnya nti kamulegeya mwenna mu mukasuka nti waaki wankima naye ng'ate ndi muzukulu we ddala si bano bano nti teyasigala mu lujja lwaffe ndi muzukulu we okitegeera kikyengezaako okulaga nti oluganda lugazi buli lwajja ng'olulera n'olera oluganda nti ono muzukulu wange ono omuwala wange ono gundi wange olujjo lwo teruggwamu bantu empya ze mulaba nga zisensuse bino abantu ab'obuzinza abalina osigala mu nnyumba zammwe bayinza okuba si baana bammwe abantu bangi bazadde ebirerya nga bano boogenda okufulumya bebabadde basobola okusigalawo
0: nga bakwatiridde olujja
1: yes okitegeera kubanga gwewamala obbafulumya kati omusayi gubawandudde abamu mubawanduddwa tukanye nti banyabwe bafu
0: tebasobola kuddamu kubuuza nti ati ani atuzaala
1: bagenda fuuka momboze oshegera naye ngajjukira omufu teyakireka teyakiraamanako gwe mwakozeeko DNA ne mumuziikula ne mumwanika ne mumwanjala mu bantu yali omu ku basajja nga bayiiya nga bagezi nti yaleka n'oluyimba ku lutambi bulandi nawo ddayo n'owuliriza oluyimba olwo lukulaga nti kafeero ayina bye yali amanyi ng'omuntu waddayo n'owuliriza oluyimba olulaba luyita musaayi gwange nsaba tukoleki
0: twogere
1: biki ebitukolaki ebituneŋŋanyanga okitegeera fe abatono ddala kafeero yali alabye abantu be nti bo batono kakati kafeero mu butono bwe bamugjeeko abantu abiri mu omu
0: kituufu
1: okitegeera mulimu omusaayi mu buganda wano abantu battanga emikago okitegeera ne mu bwakabaka waliwo abalangira abasigala nga balangira naye nga si balangira mu buganda be bayita abalangira b'ebikomo nze ebintu ebimu simanyi abantu babiruŋŋamya babiwaako amagezi nga basinziridde ku ki okitegeera simanyi nnono gy'aba yeesigamyemu n'atuuka ku ekyo kyasazeewo simanyi mirerembe ki gitasobola kugonjoolwa na kwogera mu buganda bano bagamba nnyini kiggwa
0: yakiweebuula
1: ekyo kyawedde abaana bana ku kafeero bana bweba nti bemumulekedde ate be yalera olaba omwana akulira bukulizi wuwo n'afuna omugabo mu bibyo ng'ovuddewo ate bano abakuze ng'amanya ga ye nantongo chintu chokula nga chiri nge changu na ingo yono nye generations
0: Sumaya ni wangu ba denti kale o kwero boza mubana na chosi chiru unji nini bakadi bafe batule hii nukutambu zina chosi chiru unji
1: mbabu mulimwe bintu mulimwe nsonga nga tebazo gere la kumulu watu nga chirufu wabado gere ibade bitufu ngera abadde asaana kubuulirirwa okitegeera ne omwana tebamubuulirira mu luggya omwana omuwala tebamutuuliza mu luggya teri muntu gwe batuuma linnya mu luggya ne mwerambika oluggya bakuzzaayo ku kyanzi oba ku kisasi bakiyita kisasi
0: badenda kebera mukatabo
1: kange ne bakulambika omwana oyo ne bamulambika muve kuba nukati mwe muwasa ebinyumu Neze natumivu erinya jajange yangu wada nansutuwa wadi. Nangambu mchalo mruunji wati kwe mzali de. Hira wana mutebi. Erinya nendifuna. Oshite gira. Naga tuina nenda gano mwa nonu tumbu. Umukago kwa fe gugenze mube nsenene. Era nefuna erinya mube nsenene.
0: Bakuwa yoni nyache.
1: Mbabane vivye. Tamusa wakunche gira kumbala yovu emutio. Tatoso wala ninga lutambi.
0: Eriense nale bali ko.
1: Atina ne bantu nale ka, chalo na naba muvumu anaitibwanga Sumaya. Oshitegera, ndi ebintu ebimu bijja bitulikako. Tebatutuma manya kinyumo. Kakati nkuba ekifaananyi eky'omwana eyalambikibwa bwatyo. Ngolusi kafero yamuwa n'erinnya.
0: Nga tebamanyi nasonga lwaki yalimuwa.
1: Yalimuwa. Nze kitange tatuma manya yereka atyo. Agagaba. Oshitegera, agagaba nga ne bagagabidde abasanze busanzi. Haji ono muwenya muwadde, bamuyita ensubuga. Ate ono n'oyo muwadde n'oyo mubiru. Tuli wamu. So ebintu ebimu tulina obireka. Muyinza okuba mwe mwafunye obuweerero. Abaana bana.
0: Olw'emmaali.
1: Olw'emmaali.
0: Naye ennyumba n'ekifaananyi
1: ky'omusajja oyo bigenda kusigala. Emirembe n'emirembe amiina. Abo abaana tebagenda kuvaamu nsonga. Bo bennyini tebawera. Obwo obutono bwabwe buli kijja kibayitamu. Buli kijja kibayitamu. Abaami abali eyo sigamba nti abakyala okutambula. N'okuzizika abaana mu bika gye batalina kuba kituufu tukivumirira ne sekuvumirira yenna naye omwami singa oba omanyi abaami balina ebyama byabwe n'akutuuza nagamba kanso nkitegeera bulungi oyo si mwana wange naye omwana tayiteekeddwa kuba mwana wange olw'okuba muzadde
0: Kimanyi naga nti omwana oyo nkimanyi si wange
1: kati nze muzadde ku nsi
0: muzadde era tebamujjawa
1: Pasa jabanji, tena nze muzadde.
0: Era na mwere na asuma.
1: Nagambe bwe biwedde. Oshitegera, kati bwe tuba tulina abantu abazaala bwe batyo. Kankuwa ekyokulabirako. Omanyize nga be byokulabirako, mba nabyo bingi. Mama Nabagereka, Sylvia Nagyinda. Aina abaana abalongo. Okimanyi balongo ba Buganda. Nenga nze nawa mpuliriza tuli bakakafu kwa yavayo na akirambika obuganda ne nabutereza uyawandika katabu ensi ne yechanga nasimanyo amwe musomo obutabu na tulaga abana ababalala bameka nga nabalu ne tugamba sabalongo ayina abalongo obuganda ne bufe sanyu ne bagamba nange tulya jaddi nga tetwamanya nagamba nabazaala ndi mama jebali Shika, njua Buganda bukunganya. Lwaki nsimba ensonga eno mu mirandira mu Buganda. Ampuliriza tegera mu kimu kafero yali Muganda. Nga si kyekyokka. Yayogeranga kimu bibiri nadda ku nnono. Ndi musukulu wa Mugema. Ebintu omanyi omuntu entambula ye y'obulamu etuwa wawalaga.
0: Ate ebisinga yabyogera.
1: Byonna.
0: Okay. Bajita Pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula elio muntu wabulijo. Nze muzukuru wa jajabu Dakayongo Hakim ndi wano ne muzukuru wa Chamkadia. Tutunulire ensonga nga tuze sigama kumateeka okulaba nga tutambuza obuli awe eggwanga nga lili kunkola yemfuga ya mateka wetu kidodo na kulwa lero nga ekisawe cha mwechaba na mateka cha guamu nabe oluvanyi maro kukwatibwa kwa muna mateka omugundi ivo era yali omulodi owekibuga Kampala Sarongo Elias Lukwago okuvali yakwatibwa bana mateka abatali bamu baze bagenda masoro kubanga bogera obutono tono n'ebintu ebirala ebigwe mu kuweru nenga situnayingira mu kinyusi kyokwatibwa kwa Lukwago n'ebirala waliwo obulipo bwa mateka bwe twagala na mutebi olutagulule muko Lukwago watuukidde okwatibwa abadde muna mateka wa litadi kano Dr. Kiza besije chifefe iranga yomukuba abamuwolereza mu kiseera kyekimu naye akwatiddwa wanaba womukisa gwa Lukwago okuddamu okuyimirira mu kaguli okuwolereza besije ngaate naye ali camping tandikirawo
1: esawa zino mwami Lukwago byonna ebiye byayimiriziddwa yajiddwa keddembe lyonna nasigaza lya kuba nti muntu era alya yajiddwa keddembe lyokwetaaya okutambula yajiddwa keddembe lyokufuna obujjanjabi mu ddwaliro lyayagala era yeesimidde yajiddwako eddembe lyokukola emirimu gye nga muna Uganda esawa zino atunulirwa ng'omuntu asuubirizibwa oba ateeberezebwa okubanga yeetaba obanga alina okumanyisibwa okw'enjawulo ku misango egivunaanibwa mwami Dr. Kiza Besigye n'asirikira emboozi eyo oba amawulire ago kubanga bo bagamba nti alina kyamanyi ng'alina obuvunaanyizibwa
0: okutegeeza
1: polisi akitwaire minisita mulayini eyo oba akitwaire omulamuzi oba akitwaire ki polisi mu mbeera eyo nga balinga abateekawo embeera nti lawyer akakibwa okudisclosinga ebiba bimugambiddwa mu ki mu kyama ebizimu ku nnyota nga muna mateeka yenna tazimenya waliwo kye bayita duty of confidentiality nti kyoŋŋambye nga ndi mu mulimu gwange kyombuuliddeko nze nsobola okubeerawo nga mmanyi ti mu kiraamo kya kitaawo toliimu naye nga tunyumya ne tuseka mba sikuliddeemu lukwe nedda mba nnina obwesimbu bwe nnina okuwanirira
0: okusinzira ku nnyota z'abannamateeka
1: it is a fiduciary duty era munnamateeka yenna nga emimwa gye n'emmeeme ya luwewere aswaza era nze tosobola kukubira munnamateeka yenna n'omwebuuzaako ku nsonga nga yagitegeddeko mu kyama n'agikuwa era waagikuwa bwe bumu kubonera obwekukunala nti waakibogwe ne bw'aba asiiga ekifaananyi nga wetuli wano ku mpewo obikabikako nti tuba ne bye tumanyi nga mbimanyi ngaera nsobola okugamba nti kino nsobola okukimenyaamenya mpaka eno naye ne we mba nsengeka mmanya nti kati awo nedda ate wano nedda ne wano nkireeta bwe nti gwampuliriza okuleka ng'ofumintiriza nnyo osobola okujja ng'otegeera nogamba awasibyemu naye abadde asobola otwongera ekintu kino netukikusa bwe tuti nkulekera gw'okunoonyereza era munnamateeka omulungi yakulekera ekibuuzo mu byaba ayogedde tuli wamu so mwami Lukwago tagenda kuddamu kubeera ng'awolereza mwami Kiza Besigye mpaka nga naye ate afulumiziddwa kubanga bwekikutegeeza mu bwangu olabyeyo omubazi ateebwa gy'amaliriza ekitanda kya mukama we wala olabyeyo omubazi kuba nagwo mulimu ne munnamateeka tuli just baweereza walabyeyo omubazi ateebwa agy'amaliriza ekitanda ne bamuzaayo kali naye tebasobola muwa special treatment nti nedda gobadde n'omusango omunene sooka ofulumaata obuwoze nga bwodda no ekikufuula omusibe eddembe lye lisinga likugibwako there is nothing like a special treatment bw'oyingira mu kkomera abo abakungu abamu basobola obbalekera engoyi zaabwe naye kyakaseera singa gukusinga bakuwa essaati ye eya yero n'empale ye eya yero noonana okitegedde n'enviri bazibasala Rakuba abasibe abamera mu makomera ago olw'omulimu abantu bano gwe bajja bakola mu nsi nga babawulira bwe batuukayo bagamba wagezaako kale ebyasoba byasoba ne tubadde tukuwulira ng'otukola ki ng'olwana enzeterere kati abasibe bakuwaayo special treatment olw'obuweereza bw'obadde okola mu nsi kuba bimanyi
0: katono nyoke njagala okubuuza Smaia nga bwe kibadde nti Lukwago abadde mu musango guno Martha Karua baamulemeseza bamugaye tagenda kudda mu Uganda kirekawa proceedings za retired Colonel Dr. Kizza Besigye
1: familia ya Dr. Kizza Besigye eteekwa buteesa okufuna bannamateeka Lukwago ndi kampani advocate teri mu Lukwago yekka ye mukulofa muzezina baloya basukka mwana lwakuba nti ye face era kati Lukwago yavudde wagenda kuddawo abalala basatu oba bana omusango gwa mukadde waffe Kizza Besigye lwe gunajja era baloya bagenda kujja bambale banane bubefuke nga bw'olaba nti Lukwago amanyi amateeka n'essaawa zaatuuse ng'ali munda nga Honorable Sseggona yalina ate kati oganyonnyola eyo yensi okitegeera so Lukwago essaawa zino obweraliikirivu bwe bulina kubeera ku bulamu bwe ng'omuntu amanyi n'ebirowoozo n'obuyiyo obungi bw'alina alina buti